ina ma chimu ma kuma tinoto biar biar ngwan na chela biar ya bicha bicha bicha kafuri ya urudina ya bautin ko beno da pawe boro amen wa duma boro mwagle ku piyari yo awu ya bicha ilo ubiru man ini ni chwari yo lo mviri yo kawa neno wachaka chabiyato ama nyan kono beno watika neno ni wasiaru ulto kinang nangke aman duma boro andanto ka yele wanaenda kwa chenge bena ibo penka mukene apiti miyokare but ini ni duchu miru keruno ilaga lo mviri yo nani kudi birkare mikupe karina manoto biar biar ngwan na chela biar ya bicha bicha bicha ilo ngamati burga kinyo ngamatami ulto wa birkare man kwa nyumetal de triple play on your word dick mabayo may tamni dikko minel matin waro bir kar min waxal bir kuy li wax ke papa fm ni ak ko ni oscar bi ciolati yo sa wa yabir amene no ket jomne du ciulum bi li waxal to wonen ken no jomne bir bir mabay wor ke ko community

0: you. You think more, we don't need my bag. You think shampoo. You think more, but you can't use hairspray. Because my mom will do it. You think it's bad for capping you with my chicken. You can't bring it to a coach. You know, but you're not being a chair. I'm wearing a chair. And you're doing a chair. GL Beauty Salon. Where beauty meets empowerment.
1: Jamikirwa miriti kaito peki kopa mekai ma ko kaito ko da tuan mekeli wiru bu biru charo juano mani je da ko pieni pe kare chigre ki kopa ma bae tuan ma bae bulu de ma bae pien jeg weno du waye bulu de la ka du mo de ko jo ko riya mete du de ro ye tuan ma jem kare chigre kai ner biati ti ma te utensil be ma ka me ju ko du da ko de che ko pati ni de risho pe ni boro ni mo chu riya cha ke na tiri na ka nyuan bae bini mo jambi ame o yobe ti ma te potare workshop da ko charo ma de ti ma te utensil so ikine ti ye bulu de ka me kero kere de i chawa ni na ra che choro choro ama ku mere bene mi de teru ke da wa ha ta ki ko bu du ti ku ne du che breakable me do ka che kere plastic bu ju nuere bo wa i ti ma te yu tense lu ti ka re che kere jemi ma ge me ju ko ni ku ne du che flash me ma ko chai pa ku le ta flash me de man food flash ti says du che ku ti ka re che kere bene bucket ti says about foundation ti me ra po la ta la ndu basket bu ju ti bo ro ma plastic me do ka re che kere meja wen ti em kom man pio ti na ti no du che ti bo ro me do ka re che kere drum man me ma ko pi pi jo du che me ti catering group ki lu ji na me ta du ni wholesale ki retail du chi nu re borwa i cha wa do be ye nwa ye ya pi do du ka ma le ma ne chu te ke ko me mo we gu re did me i wa i ko ma ke i ge de mo pi ma pi ma office adul company me ma ko me bas pi ye ma tu ku be ka chi re ma i no ta bi ra bi ra bi a che na che no a bu mo en a bi che a bi che u ni no ta bi ra bi che no a bi ra bi che bi a de ka bu mo ya mo ya ni ni ki ro pula ta ti ka bi ni ni Blaze it up. Drop that heat.

festival no ne lo pierre wo bawro no tim man enini e wan la ojlam vedi ti apik pene wi po wi no bene gal wang bot as no france ka tiki jomu ken wen no kitiga jol lo man enini ken mi chak man to golam video man icon e wan beberu pong wi mo rolam video namu tim mozuri ko e beru ineno dile wi ngi ni tap amane nan ni ketabir kar mi ko edum miel ki wi ñu ñu tiyen paaji maka kañ mun ke ewan friday en mati de binu ni lam video pe kañ jatti bet ki tim ko ne ko ni ciwa arsenal ko ni ciwa ko ne ki ciet ki bet ka jeel wa ko ne no ki mi rocu ki mi ciwa ko dilu man pa de ka ciet ki kaber mo rum pa de dicul mi di anyway me no ki man pul ka tabir ke en mo an manono a tie ke yelema ka bageni mono pa yeso ñani sam pa yeso no tika ke lu bori jëm ma tal ki nono le video do pe king no be te ke lu wero dicu man kor ki kore man gi mati an e yo diko amine matin abidu ku chen ke ngi musique mu kay ni dak lam video afo yilu be kar mi a triple play pini matin ki man na pare a mo ata ngene lu tobe yele ni wi way ona ona be ne tie ba ene ne ni kal no en en no pe balo no tin no tunan du wana dug ba ba pe balo yi no pe bi arba kamiki wa bari te bi lu kan ma pol ba papa mo te bi

0: na daleleci mabit karmi nga kuno kere. Hello, Rap FM. Yes, man nga. Man nga kuna?
1: Yes,
0: Makoni kira kwa fa.
1: No, I'm not a chapter.